mu nsalo ya Benjamin ezereza basajja babiri bana basajja tosobola balaba nga Katonda tanakulaba naye nga gyebali gwe bwoyita ku kono nga bayita ku ddyo timwesanga tebakulaba nakulaba ate ekyewisa n'okweyisa mweyisa buli omu ayita ku munne tebalina interest yadde okukolagana naawe kubanga agenda kubaleetera okukolagana naawe ye Katonda waliwo omuntu agenda okukuzuula naye nga yakakulabira emyaka etaano mama ekyo ba wali akiwulidde bannange ekyo wali akiwulidde ŋambye waliwo omuntu agenda okukuzuula agasse obulamu bwo naye ekyewunyisa kye kino yakakulabira emyaka etaano era ajja kyogera naye weewunye nti naye okimanyi naakakulabira emyaka etaano naye nga tonkuba mugambe naye okakasa wali waziba maaso wali waba otya tinange simanyi kyaniko olyokena omuze naye bwewandabanga walabanga nga ndi musajja obanga walabanga nga ndi mukazi tindakulabanga naye nga simanyi kyambangako waliwo abala Katonda agenda bajja bunaayira nga tayagala kukolagana na muntu mulala yenna naye ngaayagala kukolagana naawe ani awulira ŋŋambeko nti amiina bano abasajja ababiri setaani si yabaleeta bano ba partners Katonda yabaleeta ate bwaki bateeka ku mutima abamaze kibateekako tebaagala kukolagana na mulala baagala kukolagana naawe ani awulira ŋŋambeko nti amiina n'omulala ne bwajja ne yeeteekawo tebaagala baagala Katonda ge yabalaze mu kirooto ŋambye ntya n'omulala ne bwajja ne yeeteekawo ne yeesookawo tebaagala baagala Katonda gwe yabalaze mu kirooto gwe baagala okukolagana nakye tayimu yo bwe banga etuuse ani awulira ŋŋambeko nti amiina tayimu yo bwebanga etuuse eba ekoze etya etuuse gamani mukama tayimu yange etuuke mu linnya erya Yesu tayimu yo bwebanga etuuse eba ekoze etya etuuse era bwetuuka tewali asobola kunyakula kikyo tewali asobola kukitwala tewali ne bwoba toliiwo kisigala kikyo zino emboozi zammwe mu muzinyumyenzi ez'omunaanansi andi atimanya gamba kati omanyi ze nali siriiwo kati bwe ssaabaddewo kati omukisa gwange nagunyakula ne gugende waagundi ebyo byammwe mwe mubinyumya ebyo byako munaanansi Katonda nga yakuviiriddeyo tewali asobola kuwanyisa mukisa gwo tewali akola atya nabbi gwe bayita Samweri yatuuka mu maka g'omwami baamuyitanga Yese nga bamutumye kabaka Katonda ng'amugambye genda mu nnyumba ya Yese kubanga neerabidde kabaka mu batabani be wangi musajja watunajja n'ekicupa ng'akikutte azze kufuka mafuta wangi azze kufuka mafuta ku mutabani wa Yese naye nga tamumanyi linnya tamanyi bweyenkana tamanyi oba muwanvu tamanyi oba mumpi kati alina be yasanga waawo waliwo batabani ba Yese omu nga bamuyita Eriyabu n'abala bamuyita manyani bikoze bitya weebali awo bakanyama bonna basaze baka bush bakabinnyo balinensikya bali awo bali mu lujja sikisi paaka nazo bazirina ne babuuza Yese n'abuuza se bwe tusanyisa okulaba weebala okujja ze kukola ki tinze kuyiwa mafuta wano omu ku batabani bo afuuke kabaka ne bawoominga noga kiwedde kitodde n'akwata ekyowange mukama n'amugamba nti aa si oyo oyo muleke mwesonyiwe wangi n'alowooza nti ndowooza ono omulala mukama gw'ayagala.

0: Dabwa mkana gano hiyo mle kale kagwe toyo na mafuta. Na ya kalu kafuka kumana mkana mlega togeza. Mpaka luwaba ugu ya tunu liyina gani yara wika mkama ono guwa ya gala. Na li ukaguru na mafuta, jembe li yari mafuta, na li sanu kula, na aguru na mkama na amu kwa ato mkono naga sigo hiyo. Na nyini go, tali wano. Na njini go takwala hatia na njini go tariwano na bichi ya babu za habana bobo nabali wano sayo na ganti okutuwa alize wa mba nabali wano okola chit na mga ntijo otegeza na mga okutuwa alize wa mba nabali kupaka wali wakasigadeyo na ikali yedi kutali kakarunde ndiga za wano na mgambo gambi yota wali ya katali wano ntie ako kaite karete ako kaite maangu bakarete na mgamba funo muntu agenda akanone kubanga tetugenda kutula nze sigenda na kunywa chai wa mwe sigenda kunywa butunda wa mwe sigenda kulia mmere ya mwe mpaka ako ko gambi na katu usewa wanji kali kutale tekali iwo na egululika lwanirira nti echako chitekwa kusigalanga chako ani auli angambe konti amen kati abamu kumwe mubona abona kubange mikisa jya mweji kubibwa busu emikisa jya mtejili protected toina relationship ne Katonda toina nkolagana na Katonda byali ebibyo waliwo ababye yagaliramu waliwo ababitwala sagala chogera ndi ali agendo kuwasa waliwo ya mtwala sagala chogera tuchireke kati chivuna kechi chizivu nyeje echi ndunga chijiride gwe bachitwala batia kama ndi fire muri nyeri ya Yesu nsaba Katonda atandika okulwanirira nga ebibyo mu linnya lya Yesu. Katonda yalwanirira amafuta ga Dawudi n'ataganya mukono gwa Samweri kugafuka n'omu ku baganda be ne Samweri ne balinga akemeddwa nga natera okugabundula mukama n'amukwata omukono n'amugamba togeza na nnyinigo ali ku ttale bamuleete mukama bulijja kulwanirirenga ebibyo bisigalenga nga bibyo bamanti amina ebibyo bisigalenga nga bibyo omulimo gwo gusigalenga nga gugwo opportunity yo esigalenga nga jicho bakulowoozaako batya olinaba nga guge yalowooza okuwa promotion nembu ya mazemaze nga toli iwo mnebaji uwo mlala fire omuli mwande baina kuwa gwe mnebaji uwo mlala mbaba mazemaze nga toli iwo echobuta mawichi tegeza chendo kuva munga nebalo ndo mlala mbu ye abagende buraya mkubanga gwe ya reko igemba atenge linya uli di asa sekuru papula hane mbu wajiza hane mnebye vurunga nebye vunga vunga shia ngolinga like chikolimo ngolinga likechipali ngempera yewanyisibwa yemulieyo gomanye nakweliyao omanye nakweliyao ochimende echo chale tulomwano muwala gwebaitanga Rachel wanji bamuitangani Rachel kuruna kulibateko muwasa nibawasa mukuruwe neengo musajja yakola okumala miaka musamu nga akolerani akolera lake 7 years akolera lake chendoza ne lake yali na awome nga nagani mukama bantu alanja kama bantu alanja na sige bizigo ne yetereza nagani mukama encha mfuka mufumbo kama encha tugenda ku honeymoon mukama haleluya mama nyao bamu nyume zankera ndi mukuruwo yasuzeyo kechichi ndi tatawo yabichusiza tatawo yalinye muchoto taata yali nye mchoto naga ni mumakaga angewana over my dead body umwana umutomu wala tafumbirwa ngomukulira nafumbirwa ninga buno bufumbo Rachel yabulindida 7 years kuba Yakobo yabanga akole waka nga munyigire liso nga gwe gwentwala nibiwanyi sobo monde obutunda nibiwanyi nibigabira obusweeti tata kuluna kulwe mbaga wanji na gamba licho soko chite katusoke tutase mukuluwo tata nali nya mu kintu ngumwana mwada yamazedde okwesiga ebizigo tata nakiri nyamu naga nedda mukulu gundi gwani Yakobo tosiri walira makaganga wanunze mfuga wanze nsala ogwotwala naye tata simayulira yamugamba ate muliyo yamugamba nti gende eka olinde mukuletere ngenda muleta ina roza aletani yaroza aleta Recho sajja tunadde wakati gamba nti Yakobo nadde wakana ye na yanawo minga na ye tereza na akola akabode amanyira leta che yabadde akolerera niba ne stani amanyira niba ne biyichika amazo kwala wateleza akabundula nobukateni ansi asiso amajige awomi nzaga kuba bambi yali emyaka musamba alinda galo yali kumbe ngate mizimu jibaita labani mizimu jibaita ani mizimu ejiwanyi sempera mizimu ejiwanyi sa promotion mizimu ejiwanyi sa magenda gomundu kuruno jakolera mutata jakolera mulabani tata nali okachuse ekintu muda kikasatu nga amazo kikyusa ngagwira mugamba jamu engoye zotula wali gwe ani leya oba yali leya oba ofuleya tewali amanyi nga mugamba gwe wetereze mangu gwe ntwala yamba ebintu byoli muwema uleta nita ileja chambalo chijima chukurambaze mkuruo mkazi watu ngatangalanga tamanje bigwera aluza binatele na mbangali ya wiche mu oba binatele na mbangali ya nakusatu wea chintu chiwe seko ona chigenze je chigenze okuchija yo 7 years je chilaze chiwe seko ona ngada kubintu ya mtuwe nga abiesala nga yesiga kundi ona ayajia gumutegedo nani kupagaru manyani oyo makeup yekuba makeup ngobundu bonno bwali kuna zibikira azibikira bundu bonna abamuga ndi wachi aliwa akasegade wano nakona akakuba mulanji namba bafira yakuba kafira face neterera ngabo mulaba ko ngabo bomulabye ko zolabira dakeri nenga mama mama ngoli ku freya yenyine atoga mbagundi lwachi te yabuka ekirecho goloza Yakobo lwachi yabuka mwana bamuleta bamukubye ku pagalo ngabuze mizimu nyo jiwanyi sempera gwe noyongera nolinda wali abantu abali mukubona abona ngechimubonya mizimu jawanyi sempera ayi mizimu jawanyisa magenda bi mizimu ejitambulira mulabani mizimu emirabani bajita mizimu jejo mizimu emirabani ejeja mizimu emirabani ogamba jatandikira kuoyo hee jawanyisanga buli kintu jiwanyisa embuzi jiwanyisa endiga jiwanyisa abakazi buli kintu jijira jichanga jiti abanga kuwa nacho useme mikono bwati mizimu bajita wali ejo mizimu emirabani jichuse embuzi jichuse endiga jichuse buli kintu jigamba jabu jabu wuga wuga nungamba tinga sikutege dao mzee na kubuza ntu asa ina gamba nali gambia ndia wangamba bujagi janaga wawulira bubi mubelenga mwama gezi wawulira bubi umanyi nagamba ngoni oliebi kajo wote nagamba biwuga mioyo jiwanyi sa jikube gama ndi moyo gweto nsembele nagamri njeri ya Yesu ejo gibonyabonyeza abantu, gireeta dire, gireeta okulinda. Yakobo ali waka, alinzaani? Baleetaani? Baleetaani? Kati bwe yawulira ng'ebweru wali abakonkona, n'amanya nti baleesera akali yennyini, ye n'azikiza akataala. Nalakyayinza kwongera kulinaga Mukama, omaze n'okikola myaka musanvu gibadde mingi. Mukama, olwala bweyayambadde obunankani obwo obutimba mu maaso, yeraga nti kyeki kama maze n'okikola akataala afu awo teyaddayo, tayagala kulinda. Yasibuwa akataala, teyate wano na kamera kye bamuleetedde. Omufere amusibye ekintu kirala ate nga yakolerera kirala 7 years. Bamukubye ekicupuli, obaga ogamba ebicupuli byatandise eggulo, bamukubye ekicupuli sharp. Kati musajja atole emyaka omusanvu gye yamala nga alinza akanda aliridde, ye yalowooza nti kyaliko kyekiikyo. Obudde bwamala kukya kumakya, eyilayiti eyise mu kamooli wangi, agwinzeeko omugundi mu washiruumu agenda okudda, alaba ate ono atudde mu ntebe. Namuga naye alyoka abuuza nti, waayi Leya ng'otokedde? Alowooza mbu eri mukateni, mukateni waliyo omuntu omulala. Laakeri gyali bwe yalaba nebuuza mbu Leya ng'otokedde nnyo, waliyo obuzibu eka? Naga ndi ansikedde bukezi, nze nasuze wano. Namugamba wa wasuze saidi gyate, kyogamba wabadde wana ate ng'otuwuliriza? Naga ndi aa, wano wenyini we nze nabaddewo. Naga ekiki ekiki nga Yakobo alinga aloota n'akebera mukateni, alaba ono byayogera nga mukateni tewali muntu, abadde mukateni nga yali wano. Nangamba gundi beera siriya, saagala ono musibye musaagasaaga, nze sibyagala. Kyogamba kyogamba toze katikati, oba muganda waafulumye? Nti tewali muganda nga afulumye ssebo. Kyogamba nkuddiremu ebigambo byonna bye twayogedde ekiro? Nagamba nfudde. Naga kiki muzi yate yakikoza ati? Kati guwazze otya? Wakiyingiddemu otya? Naga ndani muzeeyi yandeese, muzeeyi bwaka yasalawo. Naga neyenza ate nali nkola, nawe wenyini wadde okimanyi timbadde sikolerera ggwe, nze nakola emyaka musanvu nga nkolerera mutowo. Naga ndi anti kati tobivunaana nze, genda obivunaana ani? Musajja watu naye gattagatta n'alyoka agenda ate ku buko ku makyoko. Naga muzeeyi mbadde njagala kukulaba. Muzeeyi njagala kukola ntya? Kula muzeeyi n'alyoka agonaga ndi agana ndi muzeeyi, twali twalagana nga ntandika okukola, n'ogamba nti bwe nkola emyaka musanvu bwe giggwaako ompaani? Ompalaakeeri. Kati simanyi oba kasobi kazze buzi wawubiddwamu katono, kubanga ate ngenza okukera ku makya ate nga nnyina Leeya. Kati ninjagala nkigambe nga alikugamba obudde nga bukyali, ompeere ddala oli gwe nakolerera. Nze namugamba bambi ebbanga ly'omaze wano byakulema okutegeera, tewategeera buwangwa bwaffe. Kakati ssebo enkola ya wano, tosobola kuwasa muto ng'omukulu akyaliwo. Naga ne muzeeyi twasooka kutegeeragana. Namugamba kituufu twategeeragana, naye jjukira ate principle eri egamba nti good is once sold are not returnable. Kuba kimanya oyambuza n'ekibuuzo nti keeki wagirumyeko? Nagirumyeko. Walumyeko keeki nti kati eye bayiyo? Bwoba walumyeko keeki eye bayani? Mu nkola yaffe eye wafewa nombuango buruma kukechi eyebe fuse kechi yo tojiza mchibo buruma kabalagala uboino jituwala au Yakobo wategerera mwenye mitu minatepi yetola what goes around comes around kati au Yakobo na yate na jukida sitole ye na gandhi haa shintu chumazene shintu meda chinko zikidia chinto mede chinto chokuwa nyisa na chito meza mganda wange na chito meza ni na chito meza esa uchi mazene chinonya kupachosi nga chokungula chinonya za chinto mede na abuza mzei kati mzei chinto chino tuchiteleza tutia kwanga nakolele na mulala ate wampade mulala mzee nangamba wali wabu mwagana na imu kuwa naga mneya nza nyota ata naga nkastemi yaka musambu jigwa kongo mutuwala echichi ndi onune wabu no mutuwala kati ato yongela noko le miyake medale meka musambu wijigwa angako ngo jiontegeza nga mkuwa omanche baite miyaka musambu nga baku tomeze echi chupuli ate chupuli ngo ino kupa nacho omanje wa ide miaka musambu ngo line gota ya gala ninga goya gala aina kujaluma ni miaka musambu ono gota ya gala weno mulisa weno muambaza weno musigebi zigo weno college 7 years mbamula ze Kampala umukisabagu wanyi siza mulinyali ya Yesu Kristo mu Nazareth na angirilo omuliro ku bintu ebiwanyi semperayo deka mukama katonda akuruani lirenga nebono banga toli wow katonda akuruani lirenga kubanga nchiwuli leri mu mutima nchiwulira njagala no mpuli njagala chiva ko kugenda kuchira ne omoyo mtu kubanga chiongero chide ko wani wali wa abantu ngenda kuyabo kubona bona kwa boko ne mitawa najja amaziga gabali mu omulabe awanyi sempera yawe omulabe yawanyisa magenda gabwe echo chali si chali bade waliwe chamu wanyisa teko mkono wa guru gama ni mukama wakana na baba wakana na ange luana na baba luana na ange kwa tengabo na akagabo oi mililo kunyamba luana gana na bulicho nechi wanyisa mpera ya ebi wanyisa mokisa gwange ebi wanyisa magenda gange ebi wanyisa breakthrough gange ebi wanyisa opportunities zangi mukama bigoloko kereko birwanyise mulinye lya Yesu
1: ubuwe wadu baka wenjiri numulabilisi Dr. David Chiganda wakushente fuka center mengo uwe waru kuodiliza umulabilisi Dr. David Chiganda muwelezi chukusabidacho umubuli lechicho uize umusindi kile nubujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga mrenda satu umulabilisi Dr. David Chiganda akuwe wazo kwa gilu baka wenjiri ukusiga nangi shage na masu yiba zabantu behoima kakomeo chenjojo chukube chankwanzi kagadi nibitumi bilale bididanyi kama kuwa mkisa
2: Ebirungi bigwa byocha oyabadde Bishop David Kiganda owa Christian Focus Center Mengo Chisenyi Kampala mu program amani ge kanisa kati kyekiseera osemu nkola byoyize
3: for that little boy living with me.